Desalination yon posèdi kote lo sa le gen pase den sistem prechon o ki retire ban mineral de sa de lo ki fè li akseptab pou konsomasyon imè. Depi yo komansman 1950, ban sistem desalination yon gen installe e pe deservi piblik atravè le moun avèk de lo ki de ot kalite e ki potab e ki son produksyon yon kontinye lo. Isi se se la, ti dan anè 2000, kon nou ti eksperyans peryode le tan sik ki ti prolonze, ki pi yousi ansanm ak gouvenman ti pran sa desijon pou adopte sa prosedi desalination pou ede avèk mankman de lo. A sa le tan, si zot mazine, de lo ti pe gen distribye par komyon.